0: Shuzhe, gongse mi du, nian ga shaka cebi.
1: Yang Shuzhe se an kan tun suna mi du ge. Di ne Yang Shuzhe se sa gan na da xia ju da. Nian Shuzhe na da di gu lun chong kan da ga qing gu.
2: Ni zha rang ge le ha su. Tan de bu dong a, yi ji xi zang ya si yi.
1: Ran ni ji jiu shi bu. Ting wen yi ji yu la, tan de yi ji yu. Mang wen ba le yi ji xi ge shi. Ting wen ge ni wo jie meng xin ba. Jin ju cha shi bu. Ran ge cha gen kan gen me be tuo ni. Ajala dyula nga sungjyo chi wo shi ran ni chujyo yin zang ang ne gab shi ra su ma sa nam ya gyuwa cho si ma shi
2: tu zu zhuo yo shi shi tu ran xin bu de zhe xia xia ge bi dui ni ni zai la ran de zi le mi da
1: ta shi ta na nga che bu xia be ma xie ni chujyo na sungjyo che tu da chujyo la de a
2: yong a ni guo zhe
1: Zinyu, nga zo shu chen yin mi du, rang ya shu chen zho zhe sa chi xin ki yue, nye jia ki nye zho zhe sa chi chen su yuk duwe a. Chu zhe, nye thoma shi lian ga qi.
2: Yo.

0: Ole, Kamsa, nga li yang yang yi.
1: Kamsa, nga gang go len zo li xue to yi.
0: Zok zu li la, Kamsa. Nga si ne ki nang chen kho du chu.
1: Ni zhang ye mo si shtong chu. Mu ne seng gu shi la ti chu wa. Mei kyun po be lu zhe bji la, chen nga chen zhe xie xia. Lu zhe bdi du nye yi ne ding se bu shi la shi. Ki nang zui na wo chung bu di, mo rang ka ap su shi. Ki nang zui sar gu be mu ne seng gu di ya shi xia. Chi le de be ma zhe, mo yu ne zui di zhe shi za, nga mu ne yi ra ki su. Tante Sarkubi, Nanzu Namja Titela, Tona Takrab Nundu, Jima Kinasu Nyamle Chia, Kup Yuna Mena. Sarkub Kongke, Nanzu Lenzola, Tijawe Tingsewe Sengyu Biro Shunyi, Gango Tunzu Luzeba, Nanzu Ge Naga Mangzoke, Gyumu Tiyezi Yomashi. Jiwal Kinasu, Luze Namja De, Degyo Mangzi Biro Shunyi.
0: Les, Ine, Tante Zemlin Lege Jendo Ge Namja De Yuza, Cheza,
1: 키나주디
0: 치즈모도

lubu top gyala nga da shu chang gi ne feelin mi ji le de ya me phi du nye sim nang me gi phi ra yu gi chi bu de zhe cha ne xian da da ka che ya nyam nyu nyu nyu shi sam de du tu rin lub ji le lo song gu chu bu che lo xin lo xi xi ta de bu do le nyam do che ta bar chu bu kyun ka che nyu ma shi nye sim nang me gi phi ra du ko ne par gu ne ka che bi ne ka sub chi tu ya ma shi ta de yang yang ge lo zi dian bi to ne nga ya nga su gyur gu ma ri xie za Nyesem na lulur chabe ma se, ma wong ba, jing nang di de gigmi duh.

0: Bala, amla, nga lo yobi. Kena ni shimbu kharchu yo la.
1: Rang yi ne, lo yong yi s lab zai ma che che, ni che sa chu chi che me, rang ge nga lo yong me s go go da nian yo shi bie, zem de zhe zi nian yo shi bie.
2: Da chuo me ma xue da, yo bu lu che ka xie su xu.
1: Yong a yong a.
0: Amla. Nga me du kena ni din che chu yi bie.
1: A chi ma shi, te de nga su ni tu me chu, ba lang ni chu du che che, zai ma su bie, zhe du tong ju che me zhe ma xie. Tu yun yi ne, ni gu che ngu xu, ti lin su ni tu me chu, che san su me.
2: Ri ri, de bu de zi xie bie.
0: Nga chung du ne tabar, nang kya gam ka shui. Na lo le, nye ka shui jiak tong jida. Nye chok zo yung du, ka shui jiak kya pa jiri yoshi. Kanda ka du lo yo ne, nye amla ge nga, pu, kar san du do, ame su yok sung shi. Nga zo nang kya gam di, mu ne hang san ar chor da. Na lo kar go ne yoshi. Yine, tiri nye shi ne shi su. 나로르 니암라게 님나야

0: dikharsa. Lokle chujdi suy chancho shi, tayang boma kapdi langgu du rama kong kechi mundwa.
1: Yikzegi, chona xinda kemindu. Kunzu, chujdi kanchera suruyo na sumgi.
0: Rangka ki chitin rishya na, nga ten gune nasu shibushkebi.
1: Kari yinda.
0: Boma ke chujdi kar suruyo na sam yamzegi, nga chujdi kar suruyo na sam yamzegi ki mundu ya.
1: Nga rang tsungmi zhida, rangka chujdi kanchera suruyo me, nga hama wapsi yirbe.
0: Rangka ni nga loo chir chir chukudwa, kuchile ki chitin rishya che.
1: Kuchile ka lian kapa loo nyude, xa roo chi, chujdi nye chibi la, rang rye nye chibi yi, uchi ke, nga tsu liyum tinzu, pong tu yume ba.
0: Yunga yunga, rangka suyba chujdi mi tinda, nga kira chile chile suyba xie wu.
2: ཁྱི Kainsin kong pomo nyo de yuza, kong ge gijub te liya, che chi chimpshira xa na duwa. Ma se ngan zu cishda, yong su tun xa. Ta re gi lo gol gi pyo me gi singtui chi sidi, kong zida. Xiam ni nye tondo ce ya di, pyo me bogu yu be chak jen tin zi. Ma se dam du min na ka xe xe chong. Kim zang di gi pyo sun cokwa yu bide zu na, bogo nyo gi er samje, jeng zi tang lin chen tui chik mi du. Yi ne jeng zi tang lin chen tui yu bide zu, nan bia deng gi yu ma zi ziba. Tepsi mindu, tisang sakwip denzo, gyung shiraduwa. Yamiya na ngan zu, lo da, am chum nye da, namba yawu, chup kyeb si ten marbi. Kanda ngan zo goya di, namba yawge gala, am chup kyeb goya di, kye chi shu shibu. Ni o, nga ya chu shu.

0: kuti tenzo ina nganzu. Che nga, kuwa che kyo suyeba tenzeri. Tari gyabze, nobu suyeba ina. Sine kuwa de che yungdu. Yom me shuwa da, tekti inzik rana che tukri.
1: Samzhu ki ngodru che bara, yorin cha che lakzem kekwa juwebe lakze maang che wani, mirim ne mirip para gyudru che basi hin. Long Sungi Shibye Tugi Kolo Derung, Lajitida, Tanda Piju Chiduya, Hajangi Jutin.
0: Dinanganju, Kup Shuri, Chile Leganju, Kup Tama Dina Loja Kendu, Pesachana Lum Dizim, and Kupla.

0: Ti na manzu hamgwe diri. Chundo menzo wa gege dunggu ge chimzu che xia gyo dindri siri. Chimzu gyab cabe je la ane tingi tu u ri.
1: Chundo be yue te yurin jia jen ki gubi si sung tep kebo je te nima pyozun soba ta duwa ngwe se che we tong sur shik chuba che te pyozi mima ki semzi kwe we reng shi ki kye jue ta zi nyam che we zi je zhuwa shik ngam shu su ngan toba che go. Lam ngwe zim tsar ji lam ri ta, lam yu ni, lam ti ta tu ni zim go. Lerim juk shu ni, xing le suwe be lam yip ti yurin jia jie nang lu ni Nyi sum le nga para jo gui xing, sobda yabu xie cha ba chik gu. Le rim chul ha le guar chub chi, byu gu taa bi yurin cha chen chik cang me ming lam tu xiang tu ba chung. Te so gui xip cha ba taa, nyam den khe tu pa ba. Te xin xia zhen go tu ba taa, kyun xie chi wa jen yue bi, pyu ri mi mang ki ga su to bi. Shizi chongjiri samruzi chuwe ni shalyo nguyen su jili gyazam gisa ra chongzu shi yubba tera zhugara chongzu sirwa ta. Dekha ra longu gyalagi lugyu dienbi suyugyu lazi shi yubba tera zhugara shinguyo sigi yu. Zhugara shinguyo ki rigib ji yong le sadu lundu ki nyam gyur shik nguyen yu. Tiri ta tikze shibca la lazi tuyubi lodab kebu ngam shu su nguyen. Chabji cundo nambara chawa ta Sungyuru rengchung kuryu sungyub ki penyue tenpa, tishin zingyam ta chogu chewewe kechwe chepa tenxing, kangmara zongki ngunmi rinne shuisha ki tsabzun rengxing ki namchang che shihin. Chapa losan ni, kimgyu ti shimgui ki gyunzinba mito suba tihi. Mirinwe kong kong la, chongwen la ngaktu shi chogyo. Zeju be, Laksu gebe suyugyun ki pyozu nyeri shi so gobe riba dungyo. Jizangi ngwene xe na suyugyun pyozu kimje la shingwe mabu yayu ti zegen su chigi yuebe. Shingwe gyagyur juyebe shing demgyur ro tangdui chenpo chikwe.
2: Da nganzu shingze demya la cha shay na jershin dan sumishin duksi demgo ashe. Da dinyi shing tenye nyambo yue zang goyo gya debo shira ashe.
1: Chambo losangi ngozhe che bara Xerxin ta sumxin ni pyu kwanzu juwebe xingje che su tatung dekxin ta darxin yu. Gezi zhe juwebara gugu yuwa ta rewa duen ci zenden xing ta xing kaburu juge yu. Xingje tingi la bu guwe nubi denba ma se mingse ki chimashi kayu yu. Xingje yudu jo nge baro tu sikam don guwa ta. Ti mingse gui geb car chi ke shorowe niga chenpu yu. Shinji dam tsar chi niri chi zhung shi zhung xing che ba ta bu lu gya gui ba ta ti ji gui gyab cho. Zhugara xing gui ki biri cha gen mang chi wa ni sui yun ki zhishi da gye ta me do bie ma ta zhin ri so yi. Chamba lo sang gi duen bi sui yun gi rima ti da nyar zang che ne long ngab ju chu ju zhug yi.
2: Da di cha xa na di bo la gi chi kyo shi. Nge nyarza chebi ye. Bola ki rimu chitan tenzo zhu yu ne jangkyo she. Tangbo chomo pie, di ne zhu yu la pie je jangba yin si sungge. Di nge awu la ki chikyo she. Tenzo re. Di zhesi da kye re. Tenzo pyuru ki sui kyun rimu jangkyo she.
1: Chambo lo san ki. Lo xie kong kong qing a nang sar pe me, lo le char gui yin lo zhen jia bata, ta zha qie jue nian jie jie ti xin gui ki rimu char gui jie gi yu. Rimu ti da mang qie wa ni sui gyun ki rimu gui ba yin rong, nian le ke bu li ri qie ci ti wei dup di wa yu la, le ju yang ti wei qie rong ro tu qie song. Qian bu lo san bur gui ta, xiang gui ti xin gor gui su ri ka gi la zhe ki gui jia gyu ro ke bu yu. Kong ki gui ge gub rimu xin gui zhi jui gui ba ta, shuk zi rimu ta, gui zhi kir kebo. ngöle mboba tanga jela chawa xin rinbe kwe kyabwe. Tenzhi che ci, xingdo tu chibi rinmo xin kwe kyabtu la xin khe chwa sogi nye cu ngöngo che tu. Chambolo san ki jwe je ki gwezi maang che wa ni kong rin yi ki chargwe che ji jakso wa zi ni dong wa xin. Rinmo che chwa na zo la kwe kyabwe bo te dun gwezi ya mi zho wa xue fu. Rimu chichu nazo la gui kya gui bi ti dun gui zhi ya mi zhi wa chu gu. Kongi gui kya bi bor gui ki chiri ngui se tui ba ta jamshi tui bi piu zhi ki sui gyun zi jie ki nyam chenpo dian. Taja, kim jie so zha mambu xie ki ti rib jen ki zhi jie jie ti chui jie ki gui kya gui yu bi ma ne ma wa ta le ju qi xing chui jie ki gui kya bi tuan zi ya nying ji bu xi yu. Wen ya, cha pa lo san gui ngui ni 최제제는 수업에 김제니 라고 얘기하는 신 놈샤카 증명매라 소 미러 먹고 규제 제비 괴제기 냠티 매바타 대신 로버트 사모 코로게 사도에 옛나바티 매베 문진치 참으로 산기 신이 최소 유부시 인신 콩키 랭게니 신고 얘기디 순수 사바 개바 제주 님에 문진치 뒤기 콜루 슌달레 김제기 개념 뭐 말치

0: rang baba mi yak la me xie ne nie ki ni le ya shu zai ri tong do nga kha la dan chi
1: rang kha la dan ba ka ri yo zhe rang ge tong do nga mo mo ni yo qing a
0: wo ya yo xie dou si ni ni ran lam ta ka de ge de ne ran na lo yu ngai lo zhu ki
1: zi man zhu da tong do nga ba zhe xia ni ran sa qi ge

0: Olu, ngayi, hozi chuanshu yinbushi, ngayaran khawa yegwa samdeyu.
1: Shush chanla, langa suya di gale shibhidu.
2: Ba hu chongza, langa suya samshago kichu.
1: Zhong yu caige, yu lu gulung xiangji, lungbe yang shuobrsigi.
0: Chuanshui, dintre le yi jikidugui.
1: Ngayi yi chikmidu.
2: Kongzhe dange, ni lu ngom hamadu.
0: Mongde li yi jikin yin gmashi.
1: Shush chanla, langa di sogu shiye mashi la.
0: Zogshi, yinji zogshi.
2: Yine tanda chungwe tsui sondu chikmi du.
1: Zhongyo caige mu duma che zang, tanda limi la che zhe ya mi du.
0: Langa suya ngu, nge gen kiyo.
2: Langa suya che du, rangka nga yi gman gu gu ba, nge hud gwe a.
0: Rangka gyun gyu takarab che zang, nge zhang, ri gan la, zhi tu bji ga dan bu yin. Langa di, tanda suyo ma zane, jima, yinji so tu bji wu shi.
1: 是神了。

0: kum tơ thang ku ti phơ tu nga nyum tơ pa ya sok chu na lo chu kum tơ ni bu ti xi chang si ni phe mi ti da nam ya zhuo qi zhong mie kum tơ ri ri chi xi ku ri ye mo la ye ngam zha qie bi ne du fu cham sa tu ma ri ngam zha qie bi ne ka ge sa tu ma ri sung gi
1: 肖战，呀，
0: 这，他说给右边说的这，老清退吧，还来看说谁？

0: zato zonga ki so zonye zil gyurgure. Zato zonga ki so zonye la, kinku sembu yu za, minni di pyomyo zirob la rawa chi ya di, simu guay tanglin che tukushi.
1: Yaudu, rang chui dungane yaudu. Ami, tagneng si sopchoy gyabda.
2: Yunga, nangda mogo. Ok, gyurgu. Kirang su sheb tagneng si gyurgu. Nye la nga chebe zomyo di chik jayna yungdu guay.
1: Si rani...
2: Kari, ngui me be. Ngui me nang a chepsho gyur sikar sikre. Dawa kongmo de, kinzui bar ya nima sumle che tuwa mati. Gyumse kari me nye shing marima samla, ma jo shing yish nyungri chen buruba. Ngui kish da nye gyur gu. Shemu do ngaya lemda chingme da.

0: Nicha, nga kalle shira khachu. Chimchu le tu khana gle gani ni da chaya por mi tu. Tingo jang ge nga ro pu chi gi ba. Ni kyun si mi tu. Xingfu. Ni no sha. Nye nong sha.
1: Rang che di, che zhuo che du a?
0: Chi mei du guo.
2: Kari?

0: Tuyada nye xing yu. Yine rangay pas gugwa kiri.
1: Kazu gugshi.
0: Tanda sokba chi ne songwi mangu shirama shu. Chazan langa suyangwi mdu.
1: Kada chongzi ne langa suya tiyal mutun chebshi.
0: Ri, langa suya mutun chebri. Nye mutun chebe kye lin shu. Yine rangay nga tuisu dos jen yongduwe. Tanda sokba chongying ne suyu yaw rama mdu. Ngui pe ju dang gus mang che le, xipsi nianbu xira qi ge. Jie zang rang ge nga samxi qie ne yong du ge.
1: Yong a. Qie ne gyu ren lu gu wu xie.
0: Da wa ji, yong du wa, da wa ji ge neng sui le, nian yin jie tuan da de zhu bu qiu.
1: Yong a, da wa ji shi ba?